0: Hoshi ko ang yo kono. Di ate batang rambia ko ang yo. Turun nang dak. Turun nang dak. Den ranggu enang.
1: Ya ya ya ya.
0: Turun.